afɛn mɛ wusɛ munukum ne ba na munukum no ɛdi akodie ne ba mukasunsu mukasa asase ka muko logo logo kata majindiri ni bosh ayɛ sa kɛseɛ bi daadi wakyi hɔ ɔkyeɛ kɛseɛ bi bɛfi ha Continue me, you are saying.

onyankopon ayo ho sanchene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesure chemo any friend for me no be body channel omutse omuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bu an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tini ni sa odi kan won ni chira won se se ni amuji bi